0: Penak apa ra?
1: Wah, penak Pak. Kayak dipijeti ya.
0: Waduh, senang ilaku kenceng.
2: Ilaha.
1: Apa?
2: Ilaha. Ta.